0: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته sabuni dum sana fatrek ñu diwul ci gane yi ñu jël ko tek ci loxam ibn abbas neena lul jahil dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn don na ti jigen ci far ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut nasiyati kenen ndax jigen ñam tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhunna bulen len galankor ñom jigen ñi ngeen yor ñu fi ci seen bir kër bu len len galankor li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaaliss mu lay seen nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak legi mu fay la alal ci ñibi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba dayal ci mom sokay baye mu ñibbi nang ko baye ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutale yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galankor jigen ñi ngir jël len ci lengen len mayon ci may gu ñëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak ñombutef mu bayina wala mu bayina ñombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def am njambutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci biir keur yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galankor bundu xatal len ñu fay len tu ñibbi na ngeen bundu xatal galankor len ñu fay len tu ñibbi ndax ku nekk keur jambur diko seyel war lo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neex ko wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ni ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jam la ñu ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ni dedet wa ashiruhunna bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu buma sa ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor yi nga xamne bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolo ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu wassalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy dinul islam fugale fe kon ku yor jigen dal da ngay def ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tey defleenti gi na tey tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen len sibe dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'al Allahu yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ñu koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ka bañ julit bu jigen ndax sa bo bañe ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne mën na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ñi nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala nun la dowal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindé dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari dara mëna tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lol waye naqari der lol ci man ton noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu koko nga tak jigen jo xamni tabarakallah tax ko rafet mom boko xolé do contane lol waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bindé ndax kudur yalla mu to gor ñi it kat lol nek na ci ñom da nga am jëkk jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day sel seli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wël sax bañ ak ba nopi bu la waxtaan le rek soxol sét lolu tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabarakallah bolé nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sama yeen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré tawarkalla sama borom neena wa in aradtum su gene bëgge istibdala zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngene ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bulen jël min mu ci alal jëf yan dara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ngo nga bëgg wañi kenn pour jël kenen ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fasé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul jël alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu khintaram alal ji bare bare bare waw atakhuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtanan ci sosal ko ci togn wa ismam mubina ak bakar buri bu len ko def lul bakar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom wa qad afda ba'dukum ila ba'd ke bokkon ngeen sangu waqad afda tibbuna ba'dukum len ci yeen ila ba'd ci len mas ngeen bokk yak sa soxna soxu mbalan ngeen sangu tay nga bëgg nak jël ci mom alal wa akhasna minkum jëlon nañ ñom jigeen ci yeen mithaqan ghaliza kolere bu deugër mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fi an-nisa fa innakum aqasmuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yunus bin nabi sallallahu alayhi wasallam la ngeen ragal yalla ci jigen ñi ndax ci koolute yalla ngeen jotté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakka ji ñi dajé jang fa fatiha julli ci yunus bi ne diw ñaanal lañ ko diw ñu jang fatiha julli ci yunus bi ne diw may lañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan leen na ngeen bayyi xel ci jigen ñi taxal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masalay khutba ben bis dal ne yeen nit ñi bayi len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu lon tera ngay aduna wala mudik ragal yalla kon yununti be len koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxu bimu jexale ne ko yow amara yalla dal daf ñu bëgg jox nga di ñu xaj munuko ha munuko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar muneko moy alal ji bari muneko nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamne joxu ñuko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural Umar daal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a Umar jigen jaar na ci deug Umar jumna ku nangu won deug la mom Umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñett témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yena and na ñun ci suñu tafsir alquran alkarim ñu leen di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jeel di ñew ci katanu borom bi tabaraku ta'ala di ñaan yalla yalla na yalla sembeertel ci suñu ko alquran alkarim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñam bu ñu dekké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warte tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja كي دون ديف تفسير بي دي سين باكو الشيخ علي نصل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو suñuy yëngutu ci aljuma ji ak bëss yi ko wess xam ngeen ne tafsir bi wessu yalla tabaaraku ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigeen ñi yor mu rafet maytu lañu di leen lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu téré ñu nak ñu lek seeni may manam cian yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak len daganul ñu tak len muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërne sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram matak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar te fekk fiñ ko jëlé du fofu wala ñu ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji mango ku nekk so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye mango du meññ papaaya papaaya du meññ mango sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nekk na nga leen teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslaq dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bulen tak muk jigen gu sen wajuru gor tak nako sa demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak abaukum seni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu ko illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mudi ca ciado ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palam tu rek innahu takasa jabari bay kan nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu wut jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamne moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil 'adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne 'ada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xelako bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al-urf wal-'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkallah kenn wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti guru bi jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeen ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi dom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala sa mak ju jigeen jurom ñaari jigeen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey yi nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mok sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante yi mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ca ni nga xamé né juroom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay gi nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa haram waye sa yaay jabar nak fim lay harame moy su fekke joté nga ki nga xamné moy yaayam bu fekke joté wulen nga wacc ko ci digënté bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ni al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al umhat wa ad dukhul bil umhat yuharrimu al banat manam dom mom suñ la ko mayé rek yaayam haram na la yaay nak suñ la ko mayé bala la doma haram da nga joté ak yaay lolou lu jara tak la mu am jigen ño xamné dañ leena aramal rek ab dir rek la tax ñu aramal ko su dañé rek mu dagan muy moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bok nday ak bay nga bollem tak dafa haram lolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam alihi bole ca mole jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram mole jigen ak tantam ñuy sey lolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koku dafa haram tak wala ku nek ci idda so len sété dé dal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang. Yalla neena hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday kenn du tak ndayam kenn du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yo ko rek haram. Wa banatukum ak sen dom yu jigen ken du jur dom ju jigen ba nopi takko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi. Wa haram na ci yen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep haram na la. Wa haram na ci yeen batay amatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak baye wala baye kep wala nday kep tek fa haram na la waru ko tak. Wa haram na batay khalatukum seni tanta tanta ji bok ak sa nday nday ak baye mba nday kep mba baye kep boy tak jabar nang ko fa baye haram na la. Wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram. Wa banatul ukhti haram na batay dom yu jigeni sa mag ju jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ la. Wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaar yoon macc ñett yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi fréram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen té fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram ama ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak. Imam Malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen jep guy nampal war nga bayyi xel ci lolu bayyi xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor té ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay bayyi xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer lu ko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bolé ñom ñaar sey ba nga fas du baax té it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baaxut imam ja ko fas lam fas baaxut mom mi tak lim tak baaxut jigen jiñ tak ci ko tak baaxut dom ju ci juddoo kenn du ko mëna yar loolu kon jarna bayyi xel bu baax jigen ñi nga xamne ño toll ci nampal. Wa aram na batay akhawatukum seeni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su baba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay. Wa aram na batay ummahatu nisaikum sen nday jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la. Wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jit le yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul xeyd ba nga xamne bu nekkut sa keur dalay dagan dedet alquran non lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wun ta bu nekul sekkar dalay dagan dedet alquran moy waxe non kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ja nga xamne nak dakhaltum bihinna jote ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënte ñaari way denjante jëk rek jabar loolu xew na seen digënte su boba dom ju jigen ji haram na la fa in lam takunu su fekke yeen goor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar aleikum ci yeen di tak doomu jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la muy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diiw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga duggu ca dom ja soko defé nak aada moy jimu jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey dila haram ndey nak soko takke barala doma haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joji الله اكبر و ارام نباتي حلائل ابنائكم سين جبري دوم جوغور الذين دوم جوغور جيغا ييغا خامن نا من اسلابكم نيغو جوغي سي سين ديغ مانام دوم جوغور جيغا خامن ياو سي سا بوب ياكو جور سي سين ديغ بو فاسي جبارام جبارام جوجو دلا حرام اما نك سو فكي نا دا فلي واخ بابا ريك wala na jaay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbeb nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay ma ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman diko bari yermade allah kana nek na ghafuran di balikat rahima diko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima diko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayi te bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey dafa haramatak wala fase nañ ko waye iddam jeexut dafa haramatak wala fase wuñ ko jëkërema faatu muy teññi teññi ga jeexut dafa haramatak ñoñu kenn di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ayji sababu nusul modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeur ñu ragala joté ak ñoom ñu dem ci ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj aya ji daldi wacc daldi wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu ni sanewu minan nisa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir. Tabaraka taala nena kitab allah li kon mune hal kuntu illa bashara qana nekuma nak legi nit rek rasulan li feek yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko dem wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teeralin wi ñaar lañu doxal bo fi nekké ab serigne melni nit ñi pour nit ñi doof serigne bo fi nekké ab serigne melni nit ñi pour nit ñi doof serigne da ngay nekkup serigne do dem marché do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakk len ay auto dakk len kër dakk len lijeenti lu ko moy nit ñi duñ nangu ne ab serigne nga yi ñu santone sallallahu alayhi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabakalla wala fi daana ñu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do barilé ci jamono yi tay motax yoonte bi neen xul yalla ne ko xul neelen subhana rabbi selign yalla sama borom lol tam baatu ku yemu mo koy wax ku yemu moy wax subhana rabbi ñaare gison nga mak ñi bu ñeuk su ben xalé ma san def dara dañ koy wax subuhun mala mi ngi jogu ci subhana rabbi melni kulay molu way ñu tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuk dindi baatu nangam dañ ca def nak yenen baat yo xamne legi baat la yoy taxu ko rafet warte genn ci lamin te gonu ko deg man ca deng qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nek na len luddul mbindef akub yonent kon fofu day wone rek ne yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan den ci ay soxna ñoom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ka ñew tabarakallah yoy yep dañ ko don def ñoom yonent yi alayhi wassalatu wassalam la len dul dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sante wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne duñu mëna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'an nas darratirul nit ñi an yu'minu ñu gem is ja'ahum bam len dikale al huda njubga illa an qalu ludur ñu ne ab'atha allah munakh yalla mo yoni basharan am bindef rasulan mu nekub yonent manam lol def len yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallallahu wasallam li len teegum yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'atha allah basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëgge ku ko waxal dafi bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit wala ab nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom moy wama mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu tab'atha allah basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa bo ko bëgge wéssal ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa boko bëggé wéssalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit ñi dañuy wax né mënu ñu ko roy lég lég nga tuddu menn mak ligéy ba mu ligéy reey mu bëggoon ñu ko roy ci ligéy ba do ma dama yi tax ba kenn du ko roy ci ligéy ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tektal na kon ñun ñi nit mënu ñu melni mom fekk na yalla neena ko dul man mënes na melni yow ku dul man yalla neena ku dul man mënes na melni yow motax mune roy len ali sallatu wasallam jima melni mom su ngeen mën te melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñi tam li ñuy jappon moy yoonentu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugale di bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax jujub ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit légui la waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamné ci jexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena
1: suratu Isra ay juroom ñen fukku ak juroom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bu nekkon ci sufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina tedal lanazzalna alayhim dañ wacce ci ñoom minas samaa'i joge asaman malakan am malaka rasulan mu nekk seen yonent wallahi yalla neena li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonent waye su fekkon ay malaka nekk ci kaw suuf malaka la len di yonne mu nekk seen yonent waaw malaka la len di yonne mu nekk seen mbindeef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeunte teet xam ngeen ne malaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yundi won malaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaka ñewon Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fek nga def bop neen mu ne la musorul nga far biye kum fek nga waddu lu gatt mu ne solo jot nga far biye gone ko gor gum fek nga lettu mu ne la ayo ci letti nak nga far biye kum fek ngay carte mu ne carte gi baxut nga far biye nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samaa'i malakan rasula kon lo limi tek moy yalla du wacce ab malaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaka yurenti duñu won ay malaka yalla du wacce malaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di ñaka naan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka naan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ni di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di leen yakal ñukoy invité ay reer mu leen yek di leen invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yunni yunnati ali musallatu wasallam way di leen def ay malaka ba lepp lo wax ci bi yunnati ñu defuko lool tam du nonu yunnati ali musallatu wasallam duñu ay malaka ba caage ak ma lo wax ab yunnati ñu defuko bon yonent bi dafa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaka ci kaw suuf te malaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena khul waxal nit ñi naan malaka nga dog yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum ak seen digeunte innahu yalla kana yagna nek ba legi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran bi ku ci dañ kum ba basira di ko len gis yalla jam yeb kenn ku ne fo nek gis na la xam na la nga nekke xam na la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te it wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yunus bi malaaka la wala malaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ni don yekuti kaddu di yak ani yak fay ni don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla nena waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa almuhtadi mom rek djub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñi amati awliya a ñu fete wo seen mbir bamul leen jubal min dunihi ku dul yalla ayi ji ci suratul Isra mi ngi nekk ci xaaj bu njëkk bi ñu doon tuddee xaaju pas-pas. Xaaju pas-pas bi muy wax nag mooy alqadaa wal qadar, muy natt ak dogal. Fii ñu toll ci aaya ji yàlla ak njub ñu ngi ko wéer boppam. Wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub, wa man yudlil ku yàlla sànk fa lan tajida lahum awliya min dunihi. Waaye boo delloo ginnaaw ci aaya la ñu wees woon ci aaya fukk ak juróom, yàlla mu nga fay wax man ihtada ku jub fa innama yahtadi li nafsi boppam la jubal, wa man dalle ku sànku fa innama yadillu aleyha boppam la sànk. Soo jàngee kon fii wa man yahdillahu yàllaa ngi wéer njub gi boppam, wa man yudlil yàllaa ngi wéer sànkute gi boppam. Waaye aaya fukk ak juróom man ihtada ku jub yàllaa ngi wéer njub ga nit ka, wa man dalle ku dëng yàllaa ngi wéer ndëngte la nit ka. Loolu nag koo xam ne kii sa loxo guddul ci alquran, koo xam ne kii sa loxo guddul ci lakku arab, koo xam ne kii sa loxo guddul ci pas-pas, soo ci waxee la ngay jàddal nit ñi mooy ëpp la leen di jubal. Ba tax na léeg-léeg hadith ñëw ci Bukhari nga teg bi sànni ne du jubut, hadith ñëw ci Muslim nga teg bi sànni ne jubut. La tax nga naan teg bi sànni jubut mooy yow mënoo dégg lii ndax sa diraasa islamia mayu la ko, mënoo dégg lii ndax sa aqida sahiha mayu la ko. Yàlla subhanahu wa taala ak yunit bi alayhi salaatu wasalaam seeni wax du am ay safaanoo. Te it fekk Bukhari yu ni mu toll ngay teg bi hadith di wàcc naan yii baaxul ndax daa wuuteeg alquran, ñàkk dégg alquran lay tekki. Waaye du Bukhari moo wérul, Bukhari dafa wér, Muslim wér, ñaari téere yi gën a wér ci lislaam qabla alquran alkarim la. Kon soo ci fekk di teg bi di sànni mooy ñàkk dégg li nga xam ne mooy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñàkk dégg yooyu mooy tax. Alquran araf bu nekk dafay am fa muy nekk lu tax mu ne fa, ak fiil boo xam ne yataadda li xarfin, ak fiil boo xam ne yataadda li fiilin, wala fiil boo xam ne yataadda ila mafcuulin, ak fiilu laazim. Yooyu yëpp dafa am ci alquran. Su fekkee nag yow sam xel dégg ko nga ne lii du noonu dafa am safaanoo, ma ne su boobaa da ngay sànku sànkaate. Yàlla maandu teem mooy wax tax mu ne ku sànku moo ko sànk, ku jubal moo ko jubal. Loolu mooy maandu teem. Ndax soo amee sa doom yoo xam ne dañuy jàng, ñu ñaan la lu ñu jënd kaye, nga may leen ñoom ñëpp ku ne ñaari téeméer, kenn ka jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci almet taal dëkk bi, ka ci des jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci tàngal macc, may papa may yaayam. Kii ñoom ñaar ñëpp doole ji leen tax ñu def li ñu def, yow bàyyi ji yaa ko def. Maandu dëgg yàlla nag moom day wax ne man maa ko def. Nga ne ko lu tax? Mu ne ndaxte maa ko may téeméer, su ma ko xañoon téeméer du taal dëkk bi. Waaye may gi mu ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa taala du bàkkaar ci moom, te it du njumte ci moom, te it du tooñ ci moom, ndax yàlla du tooñ subhanahu wa taala. Te yooyu muy wax tax na ba yonent bi alayhi salaam wax na ci hadith yoo xam ne ñaar lañu. Benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi, wala bokk Moussa nan Adama yaa ñu génne aljanna. Fa hadith ba jeexee mooy Moussa Adama gagné ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadith yi la ko Bukhari waxe, wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye alqada wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa taala ca risalatu saqalayni bi ñu ubbi woon di wax ci li Isra yi ëmb, danañ ci mos a ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi, kooka rek ko jub. Moo tax ñu naan ko ihdina siraata al mustaqim. Wa man yudlil ku mu sànk fa lan tajida lahum, duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliya a ñuy méngoo seen i mbir di leen jubal, min dunihi te du suñu borom subhanahu wa taala. Wa naxsuruhum ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowma al qiyamati bisub taxawaay baa ñoom ñu sànku, ala wujuhihim ca seen kanam ya umyan ñu gumba, wa bukman te luu, wa summan te tëx, mawaahum seen mujuwaay jahannamu nekk sa waraw jahannama. Yàlla ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat saabu giimee, giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm. Ña ñu dugal sawara bu leen fa dugalee bu sawara wi demee ba giim, zidnaahum ñu dolli leen saira takk-takkal mu gën a téemétti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci baraada bi ndax mu gën a tàng. Sawaraw jëhannam it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a géem, ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba su fekkee mën na koo fay. loolu dañu bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne zidnahum ñu dali leen sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko. Yàlla nee na zalika loolu nag dugg sawara jazaa'uhum mooy seenu pay. Lu tax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu aay yi wane ne yàlla am na wa qaaloo ñu teg ca ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekkee izaaman ay yax wa rufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees. Lii lu yàgg jaaxal ñi weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaan la nga bees. Ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida. Nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum za'ira. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaq assamawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweerelu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarakallah nekk ci suratu israa'i aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan kattan gi yàlla am ba bind suuf kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama ñu dox ci kaw suuf suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. waaye mbokk yi tëlier bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tëlier boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko moo tax mu loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi. tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek ñoom daal juhud wa tamaadi fil kufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey. suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashiyat al infaq ngir ragal dépense. yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii mu ne kon day la am sa tum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xashiyat al infaq ngir ragal dépense. waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe. lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋott di ko ŋott. Ibnu Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuuraa ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa al wasf bi suxi al gaaya allati laa yabluqoha al wahm tafsiru al kabir jukkib ñaar fukk ak benn xatum juróom benn fukk ak juróom. mu ne fii day li fi yàlla wax ci wàllu ak bëgg ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa mënu faa àgg ndax dafa xóot lool. dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxe nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashiyat al infaq ngir ragal dépense. moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense. Góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la, boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox, nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi, loolu aw xas la ci góor. Góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj, te it bañ na foo toll naan jox ma weccet weer nangam ikki nangam, loolu baaxul ci góor. Tabarakallah, ngeen bàyyi ko yéen ñu koy def. Yàlla ne na walaqad aataina, joxoon nañu Moussa njàmme tisaa aayaatin, juróom-ñeenti màndarga yuy wane ne yàlla am na, bayinaatin, yu leer nañ. Moussa yàlla joxoon na ko juróom-ñeenti màndarga yoo xam ne yépp day wane ne yàlla am na. Joxoon na ko yet wa su ko sànnee mu nekk jaan, joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll, ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk ba yépp, joxoon na ko al jaraada te mooy njéeréer ya. Moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, tooñ goo xam ne ji ñoom seen bopp yëpp nañ ko yàlla yëpp. Wal xummala, yàlla yebal fa teeñ ya. Am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ, góor ñeeg jigéen ñeeg, looy bëgg a lekk mu teeñ, sa yére teeñ. Suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. Waddafaadia, ak mbott ya, dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la. Da ngay ñëw salal bëgg a tëdd, fi ngay tëdd nekk ay mbott, nga tëdd mbott yi war la. Te xam ngeen ne mbott ni mu sedde, bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy doxee gëm yàlla ba faw. Waddama, ak deret ja, deret ji mooy géej gaag, dex gaag, sa sax niit filis der baag ya nga denc yëpp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqi bahr, ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon. Wassinina, ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñe. Kon juróom-ñeenti aaya bayyi na la suñu borom tabaraka taala tudd foofu. Xamsun minha fi suratil araf, fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadia wad dama ayati mufassalatin, yeneen yaa suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen barab. Yàlla ne fas'al, laajal bani israila, banu israil, is jaahum kira, ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat. Fa qaala lahu firaawnu, firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa Moussa, yow Moussa masxuura, ngay kuñu njabaram. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaawn, nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fett. Taxaw ci peggum firaawna nag di ko wax ay dëgg. Firaawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la, ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur, dañ laa njabar, te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidu yi, waaye boo doon nitu kese rek doo ma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta, xam nga bu wóor ma anzala, wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom-ñeent illa rabu samawaati, lu dul ki moom juróom-ñaari asamaan, wal ard, ak juróom-ñaari suuf, basaira, mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaawna yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa la di koy tont nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu, yow firaawna masbuuraa ngay ko

0: ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji ni dess dess lu ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek
1: seetetetet
0: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuuti mo jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu yalla wasi'un quyatula alim ko xam la ila ñu dakkoru dal legi dal kon nañ fa mu xex am ñu ñu xar lo nak da nga war na bañu tan suñu bop daw dene legi ki kon na lañ won lu lañ won ne yalla ko yoy yalla ko tan ñu acc wa qala lahum nabiyuhum sen yoonent ba daw dene le in ayatu mulkihi man daraga mi won ne yalla ko yebal mu nek ki len wara ji fiar bi an yatiyakum moy daf len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeroon mu ne at tabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun adal adal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joggé wa baqiyatun amna tayit aw def mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñeleen in kuntum mu'minina bu ngeen deggum war ngeen gem ni mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu nako ay lay leen wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fexal bu gisee mo xamna ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaraba yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñu dem ñina kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawud dug ni gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 million nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga seggal cete daw dina suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga khalil nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne am na ko gis nga sa 3 yi nafiq ya ngi na ko ru ni ngay def pour xamé lan mu ne am na da ngay wax ci ñom koor kor ben bes ci ngay xamé nafiqi comme koru tay bi kor gi ñew gu ñu ñaar ay jinn sey bi kor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndessal dama am hypertension dama am ulcère ci tetetet ñu tuta wa
2: moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa dinako andi ci bir faabi ngentel tambu bi moy faabi dal toxo waxtane ni dan weddi al qur'an ni dan weddi dekki ni dan weddi al akhirah mo andi len li nga xamne moy mbugal gu targem len di dip bis li nga xamne bop yi dañuy dejaw bop xalé sax dejaw

0: fan la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndengate mu bayi la nga deng waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura seren fa mune wahdaynahu najdayni ko jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ko tammi ndengate mu bayi la fofa rek wala yazalu du dagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyarihim min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñu am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen kër ngir xuppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki gi nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow so dekké ku baax muy def lu baax ngay tambulé def lu baax nga gis nim baaxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat bañu wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridina sa'adat manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maam ran tuam moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu du dañ allazina kafaru ni yad yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mo mbugal ma qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazal ñu na ci rek hatta yati ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dig soko delawati ci kufar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta yati wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allaha li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu du wute al mi'ad dib mom jandi wax randiw inna allaha la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yonenti min qablik lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñëkko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabiy ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bu joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab ci birit nak diko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ngay def joge fa ngay julli ñu ngay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def yoonent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def yoonent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loos bi mu ne ha mu yag nañ ko def yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndak ta quran kat ndak ab jabar ndak bukhaba nga mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yoonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noni ñu baxut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw mbax don noni ñi baxut ñepp ñu ne ko deg na wax bi ñu ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi fuma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci njub mom mu sawé fa kayfa kana ci so xamone naka la nek iqabi sumu mbugal gom len jappe kon de saxol dana sedd gudduto merati sallallahu alaihi wasallam xolam dañ dal mu xamni xeyni kon luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy naqari legi ak meru kayam dadi jiyax sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dadi jiyax mo len ko bax ku ne bo tele fofu ayi ji dala dadi wax na la nala woor ne ko tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metier wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim summa barak da nga sobe waye yow me def lu ko bax nak fa kayfa kana iqabi ji moy li nga xamne mo lay tekk dila xamal na ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aye fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu kaman laysa bihasi sifa min al-asnam manam afaman huwa munax nga xamne qa'imun dafa taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqatu di def duko yeb lolay wax ni yalla ne dafa bëgg ne munax man yamnaat nidul man yalla jalaluhu yemok nidul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo borom bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlo mom su jefe xamna li nga def lu muy tera la nga balu xamna so balu wut xamna mom qa'imun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut mu fay la lu bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يره من واو مو نخ كوكو ملني كو خامني كي بو لاقوت وون دي جيف دوكو ييب ديدي مان سي نيك ني سو فيكوني يوي جيف نونو في غاي جيف مان دوما خام تي لي غاي جيف لين سوما لا دون وار لو في ني بولا نيهي نيك سا كير نان سام نوخ يي سو غرو ген دي سيكريتو كولا واخ نانيكو داما وور سال موي وورلو دون ييك ني وور لا wala duñ yek ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamne ni mu le timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisé yow momu lama gisé man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jaxtat koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalaluhu ngana wa lu de reey ni mu ñaw monti teewul de waja'alu lillahi defal nañ yalla shuraka ay way bokale bu don ci wala bi nga xamne ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka men yalla def na len halillahu ka shurakaahihim waaw ndax yalla mo may bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temer ak fan wer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka way bokale lillahi ngir yalla ñi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw alayhi salatu wassalam ne len samuhum tudal len may ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wetcha nga sant ko kudul mom te mu tudde ko da ngay deg ñu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak jun nit man na ko may nit nit yam sax nit man na ko may nit keur sax nit man na ko may nit su boba boko dimbaliko ci am keur mu dimbalal la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gul islam di tere waye bo don deugur lu ci nit nak ngir fan wu gudd mba mu may la bayre mba may la barke wala yene ni ko yoyam moy jafé xana famuy yambe ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu
1: wala bok da ngeen bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam nak da ngeen bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci soufsi ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla teel xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tegg rek bi zahirin min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du ju am solo yalla wax ji bima ko waxe al imam tayyibi bimi firi ba'si ci hasiyatu shawi ala al jalalayn dafne afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin muné aya ji de ihtijaj baliq mingi ci manam aw lay wu jotale te nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mune fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mune ñaarel ba wad'u zahir mawdi' ad-damir moy waja'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu nako am mune ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wone ni amut mune samuhum tullu len ñettel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax da ngeen beug xamal yalla lu xamal mu juromel bi moy bimu koy def ko rek ci tadarruj moy ngi yek ndank di yek ndank ba ass ci am bi zahirin min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalayn jalalayn di tere bo xamne ci le mak ñu doon jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ci hasiyab yalla neena bal li fi nek zayyana rafetal nañu lil lazina kafaru ñu wedd yalla makruhum sen pexey ñom dal sen pexey ñi pexey mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi dil islam muni'u an tariqil huda waman yudlillahu ku yalla sank fama lahu du'amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sank nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabbal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq kulen di fek manam duñu am kulen di fegal mbugal mum dox sen digeentek yalla laysa lahum man yahmihim min azabillah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am ken ko xamne ki moy dox sen digeent yalla ar len yir len ndax yalla bu yamna xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sarni wa man yakzibu bi hadha al hadith bayyi nak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alaihi wasallam bu ko yalla ne bayyi nak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñum rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal al janna ndax al janna mënu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fimu nek tay ngay de tay ji ngay faatu nam mel deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerop mom taxaw fofé bis bobu la goor ñepp yi de waaw goor ñepp ci bis bobu lañuy de lola motax dañ ñukoy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum al janna allati al janna ja nga xamne nak wa'idal muttaqun mom liñ dik ñi ragal yalla misalum al janna ja nga xamne mom lañ dik ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaqun ñi ragal yalla moy ñi nga xamne
0: li yàlla yi digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi. Ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong nag mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin. Ragal yàlla gis la, comportement la, mooy di def li yàlla yi digle tey bàyyi li muy tere. Loolu moo jig ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekkee ci nit ñi na ca, imtithalul awaamiri wa ijtinaabun nawaahi, loolu moo jig ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, te nga nekk ca ci te koo bàyyi, na la wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljanna jooje nu mel? Aljanna jooje tajri dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dex ya, dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dex ya. Dex ya comme dex yu bari la, dexuk soow, dexuk lem, dexuk ndox ak dexuk sàngara su bokkutuk suñu sàngara si. Loola fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. Waaw, fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. Ndax ndox dama dama da ko munta ñàkk ci dundam fii. Miin gim ko miin bu xalaatee ne bu demee fële continuer fa ak moom dafay am jeexantal bu muy def ci moom. Benn bu ñaaral ba bii nga xamee ni fi mu nekk nii da ngay fay ndox, léegi-léegi weer day ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii, nga xam ne léegi-léegi nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-car yi mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce, nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko. Ñu la nag boo demee aljana dutoo fay ndox, kenn duutu ñëw sa kër jox la facture, nga ne ah déedéet kaxaay na ñu maa la ko wax. Ni ngay sangoo fii mën nga bët bëtet nga sangoo ko fukki yoon te weer du dee ba ñu indil la facture ndox, nga ne ah loolu neex la, yàlla na la yëmut foofu. Lem ñii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jëndee fanweer da nga fay dem yu am fa rujunab lem, da ngay tëj lem gii di tuuru te da nga cay naan te sa biir du ca daw doo ca feebar, nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu. Soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem, boo demee yow mën a xëyam da ngay am rubinab soow, nga ne ah mu ne des na ba tey. Sàngara sii nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne sii mulut ni sii, soo ko naanee doo jàng, soo ko naanee doo yàq, te doo sam xel du laxasoo, doo yàq sa dara. Foofee am na fa rubinab boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira. Loolu bu la ko yàlla tabaraka taala diggee dama ne ci kër googee lu am solo la, te kat dalaa misaal waxu la dëgg-dëgg aljana na mel, waaye masalul jannati la wax. Kon nangaa nga noonu ukluhaa lekk ga nag daaim, lekk ga moom daaim lu sax la. Ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rat mukk, waaye ba tey ukluhaa daaim fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer fanaan ngelaw bu bëtsen nga ndékki, aljana mu amul foofa. Ukluhaa lekk ga daaim, bu la neexee nga xëy ndékki 8 heures, 9 heures nga lekkaat, 9 heures dañu nangam, noonu nga ko toppee rek. Ukluhaa daal moom lekk ga daaim, foo wéne rek lekk gi mi ngi si tàng jër neex, yasab sukar sab sukar ya nooy nooy tabarkal. Wasiluhaa cer ga it kat daaim, wasiluhaa cerug aljan moomit daaim. Laa tansaquhu shams, ndax jant bi du fa ñëw di dindi cer ga, cer ga dafa sax dakk rek. Meññin ma sax dakk, naan nga sax dakk. Waaw, ñett yi mbokk yi, naan ndox, naan soow, naan lem, naan sàngara, lekk li nga bëgg a lekk, tëdd ci sa ker. Ñett yi moo am aljanna. Doo dem tool, doo julli ji, doo joxe dépense, doo fay courant, doo fay ndox, ah doo tukki, doo dem fenn. Lekk, naan, wasiluha ak tëdd. Waaw, tilka xéwal yi uqba allazina taqaw, mooy añub ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. Wa uqba alkafirina, añub ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla nag annaaru, mooy sawara. Ñoo ñoom sawar la ñu añe. Ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci tafsir bi, ngeenteg seen baaram ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan may leen ko, nangu suñuy ñaan, nangu seeni ñaan. Ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla defar ay mbiram, te defar suñu mbir
1: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ولا عدوان إلا على الظالمين bokk ñi deglu gina biñu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam tay modi suñu ñentelu dajé nek dajé bu mujju ci suratu ra'd yalla mëna dogal ñu dugg ci suratu ibrahim alayhi salam inshallah xam ngeen dajé bi yasu ñi ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wa doore tay ci katunu borom bi aya fanwer ak juroom ben aye fanwer ak juroom ci suratu ra'd yalla ñu doon melal di ñu misal al janna neexi do masalul jannati allati wa'ida al muttaqun tajri min tahti al anhar kulluha da'im wa dhilluha tilka 'uqba alladhina taqaw wa 'uqba al kafirin an nar suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aye ji mi ñu doon misal al janna ji nga xamne ñi ko ragal mom la leen dig mune al janna jojja lepp luy xetu naan ma nga fa al janna jojje lepp luy xetu lek gu neex ma nga fa al janna jojje lepp luy lu sedd te nek naflu kay lu melni ker ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lillina taqaw ñi ragal yalla lola moy seen teranga eulek uqbal kafirin annar ñi nga xamne dañuy weddi nak seen mujjuwaay moy sawara yalla nañu jël musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngeen balma wal ladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzab man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla nañu yalla boole ci ladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsan yalla neena wal ladhina tay nga xamne ataynahum joxnañ len alkitaba tereba ñom day yafrahuna dañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy alquran maana ña nga xamne dañu wacce won ci ñom tawrat ak ña nga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñom ño xamne gëm nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni Abdullah ibn Salam ak ku melni Najashi ak seni andando ñoño yafrahuna bi hadha alquran bet nan ci alquran ndax wacc na ci seen tire wa min alahzabi amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamna day bañ ba'dahu len ci alquran amna ci paranoia parano moy ku mbokk ci mbolo te la ci taxa bokk moy wonne sama waji moman sen waji lolou moy parando ñaare ñaare du doon ño xamne dañuy jariñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo moma moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu leen mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu leen mbolo ma def lo wut leg leg ñu dugg fo xane fi mbolo ma dugg lo wulen fa motax mu setti len ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biiru mbir waye parparlo mo la ca taxa bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na la leen tontu ñoom groupe boobu da leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallah mu wéetal yàlla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokkaale na nga leen wax loolu mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii bëgg yedd ci alquran lii na nga leen wax ne yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka wa taala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri moo di aay jooju fi mu jeexe adu ila llahi wa ila llahi lmaab, moo di day wane ne nit su dee woote bu mu woo kenn ci boppam, bu mu woo kenn ci lennam, nay woo nit jëme ko ci yàlla. Soo dee jaar ci tali bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon. Da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba nag bi joxañ la dënn bi, ndax kon oto bi mën na koo yenu. Waaye dañuy wetu daal di joxañ oto bi, boo ko xoolee mu rombale baaraamam ci kanamam, joxañ la fële ci wetu jàmmoñam. Bu ko defee oto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam. Kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay woote, mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee. Mu ne ilayhi adu ci yàlla lay woote jëme, wa ilayhi maab ci yàlla lay dellu. Kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa taala, doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo, ndax du am ay gàllankoor, du am ay pëjj yoo xam ne ñoom dunu ko attan, ndax la aay ja waxoon ca surat yusuf moo cee am ala basira nga koy teg. Yàlla neen wa kazalika, naka noonu nag anzalnaahu wàcce nañ ko moom alquran xukman arabiya, muy atte arab, muy tëralinu lakki arab, wàcce nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxatil arab li taxkuma bihi bayna annaas xukman arabiya. Bi mu wàcce lakki arab nag ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonent bi arab, wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji, langage jibril mooy ban lakk, wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk. Loola boo dee gëstu ci tawxid moo lay jox lu am solo lool. Suñu borom subhanahu wa taala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax, wala tubaab lay wax, wala arab lay wax. Yàlla subhanahu wa taala ba demee ci muwaxiduuna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk. Waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne danaan wàcc ci yunit yi alayhim salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor. Ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru, couleur ba ndab la yor. Mboolem tiiri yàlla tabaraka taala doon wàcc ci yonent yi alayhim salaatu wasalaam it, yonent bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab yi nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàcce ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, law bi tiim ko di ko firi ci law bi, wala séeréer bi tiim ko, wala wolof bi tiim ko. Kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiku ko ci saw kaddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in tabaata, boo toppoon waat naa ne soo toppoon ahwaahum seeni bànneex ñoom nit ñi baadama jaa ak ginnaaw ba mu la dikkale yii nga xam ne dikkal na la min al ilmi ci xam-xam, su boobaa de maa laka doo am min waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir, wala waaq wala kenn ku lay fekk min allahi ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka naasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsiru lumma min ittibaai ahwaai naas li ann almaasuuma isa quutiba bimithli dalika kaana algaradu taxsiru nnaas alkitaab linnabi sal allah alih wa sallam walmuraadu al umma. Ba dema ci xurt bi jukkib jur ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof, su sedd,

yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bari non ngay def kuy ayé lu bari non ngay def do kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri akart fi nak da nga fi jange balagha qur'an manam kentanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal waaw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do wax lolu yalla yi do wax wal maisir bi do wax mo pimi kon joni joni dagam day wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamr yep luy mur am xel rek xam maisir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xaliss gaay yit la carte la mu jax tak bamu demay nak ba ca karam mu indi wat ci dara bamu demay ba mayi da nak ah innamal khabru waye fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamri ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihima nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar buri rek ñu bayyi ndok yi xolal mi yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla ne xamu leen yalla deug deug wal ard jami'an qabdatuhu suusi yep ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ard jami'an qabdatuhu shemane was samawati matwiyatun bi yaminihi o xolal ko xamne aduna si yep ab dang la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mo tolli afrique ko taxaw mom yamal xati c'est motax amna saabu yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben mo ratal daali bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakar bu tal ni xobbu bi do mo upp na xobbu bi waaw ki rek upp na waxuma la nak bakar bu tal ni jakki waxuma la bakar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci te yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay ñeri lin nas bu bakkar bi mo upp ndari li bes bu fay jote mo xamni defu ton dara waaji da dem gamu ci waawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci waaw ñepp li jaye ay 125 yoy mu jaye 90 nit ñi ran ko mëna waaw acca muru 90 xam nga pour mom jartali waye bu kon fi joté mu xamni deful dara kala bala magal gam ga wess mu may rek ko deful dara waye ñi yor sangare jaay ak ñi kat ñu nak la mel yaay mel jaay kat bi da jëfëni ko sa xel rek waye ñu mel nga mel kep wa ismuhuma seeni bakkar ñom ñaar ak bur mo gëna ñamé min yima ci seen jari bakkar mo gëna

sagar di lek ci bol yi ñu wété ak yu demé ni ko yoyu waye wax ji mu lan wax de wax jara bay xel di dem na tak soxna mu na xana al janna waye aduna si de gis mu fi ko mo bëgg wala wax na dëgg aduna ci mom ala bëgg bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom ñi nga xamné dafa mel non waye aduna si fi nek bu fi say tankay ñulut ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu sey bëgg na ko ni bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci sey ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah neew na jigen ñu bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la te nak lolu lolu manke ciir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xam manke mo war na nek lolu waye al jang dal ni ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum amna ni ma sha'una inda rabbihim min al huri wal khusuri wal malaz wan na'im yo yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man di mel zalika linak jazaa'ul muhsinina moy fayu ñi nga xamni ay def kat lu rafet lañu yalla jalla boole jazaa'u al muhsinin fayu ñi nga xamni ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet dina tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ñen liyukaffirallahu anhum ngir yalla faral len liyukaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam yigena ñaaw ci liñ dan def ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko waaw haula alladhina sabbahu bil anbiya sayaghfiru allahu lahum ma aslafu min al a'mal as-sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yonenti deggal leen yalla di leen jéggal seen bakkar yi li wessu won te du leen ci mbugal moy li yukaffiru allahu anhum aswa alladhi amilu wa yajzi ummu faylan ajrahum wala mu matalal leen ajrahum seen fay bi ahsani alladhi kanu ya'malun ci li gëna rafet ci li nga xamne mo leen doon def ku jëf ku ne bu la yalla faye dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye kuy def bakkar ku ne bu la yalla bal dalay bal ba bal la mbolen bakkar bo xamne bi defal ndoko al mufassirun mina waw lutax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi min al adlu an tusaba al hasanatu wa tusaba sayyi'at thumma yakunu al jazaa wal fadlu huwa alladhi yatajalla bihi allah ala ibadihi al muttaqin mandoto moy li nga xamne moy jëf yu rafet yi ñu natt ko tek li nga xamne moy jëf yu ñaaw ñu natt ko tek daali tambal ya fay ñu baal nak ñu baal leen seen jëf yu ñaaw ya waye won leen la nga xamne moy jëf yu nga xamne ñoom rafetuñu ñu baal leen ko alladheena kanu ya'malun alladhi kanu ya'malun li nga xamne mo leen daan jëf ñu baal leen ko yalla ñu yalla baal ci ñi bakkar ñu ngi alaysa allahu munax yalla nekut bikafin 'abda di doy sukk sukk jamum bi waaw yoonte bi yalla ne ko nax doyu mele alaysa allahu bikafin 'abda ndax yalla doyut ab jamum ci ayu kep ku yëkëti ayu wut ci yow